Karawakin ko na nga tanga pain tangira. Yon wawa laptops nda ki yusi et kwa da yante buka ipokindiriri ay haram pengam high school. Terongorong ari karike terun karike loro may roon di sabayri ay abiram di pitaki. Nda lot ay ex-rongorongo student 1996 to 2000. Ay laptops ay kay karike ki may roo ya kain ay yaririkyan man na naipupuk itarapata ay di Variety New Zealand, yon New Zealand. Etaku aperam, pa ayo aripun, kanuan ni apupusi kain te lot hai, rinanun ni terapi rewi, temenda na pa kain te lot, are emena in New Zealand. Hau otakin karukwaki yon tarawa, pa intangirai kai, ireun tauroi tawaya. Ron laptop sai kai pun poki, haki asana pen kamandoko irongorongo na makaina ikanako, haki pun pa intangirana pa, haika aranginuana menemenena, Ibukin po kaya tanliri ya watayin tiriri ay esyon ako, ay rongrong. Nga nani awapus maya ki paintangirai ka iroon teki UC moderator ay MK Tadis Tauma leite ki matasakurubukin tiriri na nariri teki UC ay tema onirio. Rongrong di bitipiki, yasa temukisa ayuma penehuri hauma isipi matawana na riki niki ngkaipa temuan naine Dineki pa te kovana senera, te wana mei pokoia pen to napa ai ka warereke a Tuvalu. Menge e mwani na amata Tuvalu ni te wana noktoba ta ngarua upai sipi mewanua, oa i te ngaun nkai ana kovana senera, oa ni kapene pone mane. E nariki nkai hauma pa ana satei King Charles takatenimen na kon Tuvalu. Hau, e tuea, i bukin na kwana ei yon funafuti, ntain kauringana na kaapui mewanua ni na amata Tuvalu ni takatenipong. Hauma pon kain waitupu ana numanga, au nsandiki pa te sariri nte mena raka yon te rupui teririki, te pui me uwa mei pokona, eriki ei pate matanui. Esa te kurupu pokon kamenuan, ibukin kamenuan te nuaro menta yon American Samoa ni uota tangina, na konta kapowi, ni kaitara na yon Amerika ni kan karawa kenakin kapin marawa, ni uakani matepe yo. Tefa aso America Samoa at the Conservation Council for Hawaii akari nang kai tangia yo nokas nkai tara ana kwawa tautea kan America ipukin kanganga aki ako na andiki ipukin marin tari men kenakin kapin mero ipukin na nakin kaupa yi ka kanganga rikia e yangu ya America pa ena risina tinupi metuwana te million teka ipukin ikapin mero nkatuwa pipi American Samoa Au, enakona ni mwakina na kapuopai, nitipi meruwai wa no pempai bukin wapu itiririki. Naro nitayan akirau nano, aki aroko imatanda kapuwi hayos pa Amerika, hipuntue iman kariaya pa inakarawa na kinikin na konikapin anamarawa. Yasa na kamisina ni Praiseman PC ni kamatuwa pa iyankai yonomen, aki asa ni katipena kwa ki bukin karawan takakae yon puan napu itikiro kram paketin kokain, Aki apua man anaru tewana de siwa high court Adi akakawa kina kia ipai ka pain ka kwawa Nimerurona ntaka tenipong au etaku takamisina Rusate dunbravu Pa awake nka itaan kakae ndikorikoi Aya ka kwawa Au ndinanunte yande kos Etaku rigi dunbravu Pa asa praiseman raveye yarongorongo wapui Wangon maisiman na wamata nkai awake nkapanina ayarongorongo Yoyo wamata ke yei makaya Nikona andokon terun kakei na yo. Eta uta kamisina ni Praiseman pa andetai yei, au Praiseman hatararua inkai anakatite inakot tauteha. Rorongon no napa, esa te wana tekipe meitu pahai nako Tel Aviv, nipitaki kawaina ansiku isi Saudi Arabia, ntakatenipo ngumiin dikin tekangangan kite menna, Te pairas ni te kipa ayo, ewa rarona ni pairas, an kataya ni kaunta pa atawa an kipa. E punuwayako an kasikaki te pairas ari ewa ewa, an nanake na rongorongo iroo ya praiseman mai Saudi Arabia. Te pairas ari ewa panaki, pun Captain Smith Machaketa, ari ya punuwayako an ngutaki na kon teonora kindatay ari esiku ya itawa an kipa yon Saudi. Etaku ana minister ipukin detangan ni buka iterera ay Israel Katz, Pati wake yo pun ayamakuritani yo awa menteru ni muslim ke jubadist.
ripo sina kinapa pa woman pa sinsa kya pun paira sina pa ngaya kya wo tetawan ki payo o nka sikwa i Saudi Arabia hari ete kinaki pa de men me pokoya pon kain nusiran yesa rusen karawa ana poka e pupura no kon Ukraine ikia kare patawa ye ana taponis tepa tepayo Diki pawa au si yon Kiev on tabu akirarikina. Ya itenimen na kiamete na nakakibe drone o misaira rusa. Nika buta atiapa ni kutaki mea tetei nonon Kiev. Mente yan riputau o wapun rota kiai ayaiski ayapawa o meta. Aitau takapenen pupuran kamparanis e di T.E.K. Payei Wanua tanga au sinimeaka ki asa ni mga meu, haya isi mwini tetairikari erota ki aiteis, natun kawa ni Ukraina yo. Eta kwa natanga ni poka rusa pa atewana maipakunda na tagite, punte pawa au tospliska. Takapena ni pupura arangayari ekaputa teis yon giv, nikamatoa tisakaputa tepawa au sayo, paya kura kura teuruaki, nakun ya pawa au. Rungurungu, manipanan kiripasa.

0: Ke hongora yu yepe runga ki tanwana. Irong KLT ye ni kare ki peme emwaisa o waite to metwa.
1: Ata o kina am zebra crossing.
0: The zebra crossing pun tetapun crossing ina nanti kawai ibu kini kami nuai ya tan nako nako. O meta kai yai tuaran rapatai yang naron tan kami nai wheelchair. Meta ki o meta kai yai yakangang ane yakakawu mo kara o ate.
1: Sinakang ane kina the zebra crossing. Ina nung kawin sa utara o me peso o yai takani kina e pini yakin deme ina ina o teuru. Tapi waka toto ako na nora ki metan tuto meto Saint Anne. Tiny pun Saint John, CB on the Mary Bundy.
0: The Kawak Yonte Sawata de Pon Mamana, Penamon Payet Karao at the Tauroi in Day, Ganayeta Nakonakoika, Doa the Zebra Crossing, Menaki Tauroi Nepentoa, the Zebra Crossing.
1: Oyatan Gamerana, the Zebra Crossing, continue to one Payet Tarakin Lenin, me a time in mind to one on Zebra Crossing. Pa Anamorukutan was he Pon Mamana, King Travis. Tayo kuri na kuhan the zebra crossing pa kona ka kupena ko iya drivers.
0: Ina din na to ringa kina pa the zebra crossing sa kita tapo na wate kon ka pusmaga. Tapo enas pa wake may room ko ti sa kamina na takaway may room ti day. Tiyo na tayo mawu ti kara away drivers.
1: Ina lo kamina na takaway. Ina lo ti sa kamina na ay meron na magtake na mas. Iya kakao.
0: Pungana
1: ti zebra crossing. Pungana, ikamata ata tapore nakon ntuwa ti sana konako ibugin ka kiwani iteran ta kawai.
0: Wowa, ibu boki buki ata enderere ni ka kiwan iteran ta kawai ere to wana.
1: Takatinuwa, ipo pagin na ibugi ya kara me omata ika mauku ke metagi ke tanga me na ti wheelchair.
0: Awa, ibu boki na ibugi ya naki anakona kon wake na kena omtangiri ni ka kiwa iteran ta kawai ere to wana.
1: Nawa, ibu pagin na me kota ayeta botan nakonako na koya tan wasi pa ni mamananga.
0: Ono wa, ipopo kina pa ni kota tetapo ibukia ta ni kakiwa iteran ta kawai area ipa anaki cross ke ni kakiwa iteran ta kawai na kia haka.
1: Kaisua, e katima doa na ururing me anata ta idisa wuta tipeo ni mamana ba yairi kitani ka mena na ta kawai iradikia. Awa ita ka pena ngane ya katima doa me urin tisa nakonako on takiri ya tsawas ayetapu waki akona ni kantani ngagi ya ipa anakasi.

menyauri ara customer ko da form kiri bai se kauri ngin gari ni tape na customer pa kamari en tara tara roi ngane ye to ko ki te tari po na ro ko men de nampa ya ko kata ye ki ko sui roi ki na ai morale ri ki ta yan nampa a ke sa ki nampa ni kiri bai holds ki tari po na kan ne ponte yan scams ki nampa ai ga ona ni ki mo aro ngoro ngom na ron am empaisa accounts ke ira yan nampa ni o wa mai siri ki na yar ta yo ga ta si pa ro ngoro ngom ta yan am password I'm pins ke ta bewa ri rong rong a ke kwa ke lein pa sa na kon te sa repon ke te scam kola nka na ero de repon na nam namba of ta ya ba te scam ta yo ga me mon tain de ta ke na kon wo da phone I bu gin po kham de ta ya ta ve ta repon ya ta wana a ke ka na kon rong rong yo na Facebook page wo da phone ara sim ata roin po ke koi bu gin de po sima kin o plo ki ma kin ke siring a kin te nam pa ani tar tar roi on na ta ina go ri na nin da ya scam ko a ke ya na ro go o ka me no I roi rong rong Vodafone, Kilibes, together we can. Yeah, yeah, yeah.

Mako ini ya customer, bukain anu am tata ibu kini am data kimi amusu. Roron, kita pungan aja kini bayin data kini ya, atau kahin tayen website mailings. Engu da form ni boki kon ka bibite ko bukin kare ke akin nam data men ka pungan an men pesa account. E pesi, kau ka am mpesa, na kon tata panthold, orinia arokotangiria. Aka metwa am popai men nuri akin nam mpesa pin. Kapua ki nam tata ntita yaru kukaina no yarang ni paisi, etave o meni menu roi. Kwa ki kuwa nikawara te stoi bukin karkia ki nam tata. Timetua ndita ki merikiri ke mnako. Okuna konan timetua nipen kukurein kapunganan te service eya ki kakua karkia ki nam tata me yei. Ibukin panini nongorongona o taripunira yon te line, eya ki kapua ke atuwana akia akia. Ke uowa akia uowa, ke reita ki onana Facebook page Waterform. Empeza te sapuwa kikon kapipitia amba kule.

Menamta pa na kong ora may yay na nun ta meron te tawa na wayo. Narata in kay ay pun si suwa te menesa niya po rai te pui te tiyawa ta wana te tawa na wayo. Ipo wo wan tiyan nun rawa kiya te nun wana ko im kaya nen tiyan nun rai na. Yung kan ni takata nun atan na nun kawa ki. Ere kay na nun piya un te tawa na way.

Mende tokorane karo ko iran nara tayo meuri FMH 9.9 wapi mea wate mene singkai na kon wawa. Yung kane tawa nara katanwa tani pingku ares pa mga deke naro ni peyong te tawa no way. Pingku, pingku, pingku. Ami pingku nte ponga yu raun tawa na kon nawa. Tenepui, tenepui, tenepui, tenepui. Ana free ticket. Tepupua, tepupua, tepupua. Ato wana tanga ponte pepa uo watetara the checkpot nimea pi mono wa menna. Games ni tera nimea uwa o te round te kota na kondono uwa. Te tapo e utan mera kei mani epe o yei te peoni kua kioki. Men Santa Maria, Pesa Parish.

M-Pesa agent, na kwa imi business yon South Tarawa, on top of the year and it's with Vodafone, kam na meuri. Ko kainanu an karikari kam karikemani dari kimpain ng store, gana kuri kipa M-Pesa agent, ko konan po kia customer ipukin na niya karinemani, po umane, nte tayari a kainanu ya inanon ng community yane. May kam ne, o ena konan di kam karikemani, nem tayani karinemani o po umane, ake ya pukaroya, na kon ng customer. Sinakatawro te training ay akia po na, om tawro ay nipo ki ko ipukin kapiran ng karikira kia yu, paana kia am ka nganga kia am daro meyay. Kataya po kia rapota nona tapa anaya ka temane kariona naki kapongana ra patan temane bukin ta kairian ke kawa kira na yamane ni kapongana aya tarepon kana ko tau roi pa ko kanti ki patan paisa agent a tareponi ara nampa aya ke bona e wowa a ke wowa ke tarepon na koni suwa tenua tawana awa ke a ke wowa ruaiwa ke suwa tenua ke awa ke a ke wanua ni mewa ipukin poka empesa te sakapepe ti amakuri Inanon meow.

Nako yun yung customer, kukay na mo ang tatay po kinang data kin mga muso. Roron, kika po nga nakin, di ba yung data kin dea o kaw kakin tayin website na links? Eh, mo da po, ni po kiko nga bibiti ko yung karikya kin ng data, men ka po nga na ng M-Pesa account. E ba si, kaw ka ang M-Pesa, nakon tata pantold, ori niya arukotangiriya. O kametwa ang po ba'y menuriya kin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam taatan tita yaro ko kaya nanu yarang ni paisi itabi o meni menu roi. Kwa ki kwa nagawara te stoi bukin karikia ki nam taata. Ti metuan leita ki merikiri ke mnako. O kuna konan ti metuan na peni kukurein kapungan te service eya ki kakua karikia ki nam taata me yei. Ibukin paninin longorongona o taripuun hira yon te line eya ki kapuwa ke tuwana akia akia. Ke wowa akia wowa ke leita ki onna na Facebook page Waterform. M-Pesa te sapuwa kikon kapibitia amma kore.

Ha, mene min oram ni kunam tokora na ni meiron tokana pe. Ki akar ko ira narata in de pakanta ye yo. Ono waro ai timini simin na wo. Ki na teme tuari ki in ro ko ni ka kana ko iri ki tapi kora kan wan oram. Ki kunam mai ka hana kona nangani ko temeru rungo atu kure ini karo akin na ko spangam de pakanta ye yo. Ma tapi wari ki am ko ngura. Ai ka ki moto to ki men nam po takini makuri. Aki a teme tuan ko ngura ko kan wan na ya service na wam yon meuri FMH 9.9. Na teme tori ki roni ko ni garo ko pon ni me wake ko na tauro ang kan ni ni mo na ye kan wan nam ka tairik yo an me uri FM 89.9 ko kan ki ong ra mam rong rong ki bes ye rong rong na pe mayo de bitipi ke me on na pe ha mi na sa tauro ni bang kan den wake na kan wan ra ra wan ka pos ri te ni me wake no ko ngero kan na pa nam ko ti ro ande pa kan tai

Kon na mewri ay kay rongrong ak yasan kata roba ki men na run kare ke rongrong panani kiri pes an na tun mo ta yen rongrong ay pukin ram asa wo men opista men the oceanic fisheries division ni karawa te wana te ngari dei aka kaba ki wo wata ngawo pi mewono wa yon te ba makoro ya pana pe men wo pi mewo na kon wo pi men mewo te pitempa wo wata ngawo pi mewono wa Amen ang kayon tiyabe makuro e Peru kain na nasim te karikidake e te kiripe sauta Highland Transport Infrastructure Investment Project ke te koi tip ibuki ni karavan makuri ni kakatauroi imay dokon te kontrakta ari e narava te makuri ntiyabe makuro ane. Ndawa na kiriki merongorongon na pe mayo, rongorongon te pitipiki o rongorongon na pe nonnape. Paninin nam rongorong anavareka kinakoyim ironga yari inata teripe teos. Asa wo men nopisa men the Oceanic Fisheries Division ni karawa te wana te ngarire e ka kaba ku wata nga wopi me ono wa yon te ba magoro e pana te men wopi me wana kono wopi me ni me wa nte pe tempa wo wata nga wopi me ono wa eta ko te pota ke nakaba ka upai re me mera wa pa te ngarire yan ne e poni karawa ki na koi eta ni makori te kamsera na ron te meia te ka umen ni meia te kiraka te saunoni ki te ni men praisemen on rona ki ro yamen tan nakaba Ruamin rongoro meri bos atiaro ko inanani pe inti opis ni rekereke. Meno no ora kia kai puke nakaba ni kaani me tebe. Epo poto tia ngariri e yo me arun puo kantara ruan tia kaba ake aki ta uaki mia ke aki dinano ni kai ni peire ake asa ni kapataki. Ena rangi ni puo puo kina pe tia ngariri e yo na koi ya kain tia pa makoro ei ntiero pa anakonan na tai kabai ake anakonani karoi ndi bos yei na konte pota ki nakaba ngana gei kai puke aika anori no wakaani me tebe. Ke ni kana meki na kin nakaba ira dikin tepe. Epo na nga nakai tau te pota kin nakaba na konte tau te akan ni usiran, tina nun na nakarikira ke eto pa anuara ibukin mani nakin tiang arire ya yu. Amin ang kayo antepa makuruwa e Peru kain anasim te karikira ke ete kiripe Sauta Highland Transport Infrastructure Investment Project ke toko itip ibukin karavan makuri ni kakatauroi main rokon to kontrakta ari enakarava te makuri ntepa makuruwaani. Epo ataki meni koi tipa aya makuri ya yu, ari poni karavan te ausin datani ngairu ya pasinsa. Nente posi ni karuoki ke ni kawaira keki. Tera vandoro onrona ki mea kani mantaura, nana me tape iawa tepo makuru ya Peru, ari meni tepi keiriki. Dada ya yu aka metu aki meni koi tip, pa asan roko na paini makuri te contractor at the all construction ke te kampana ari ngaya na wakina te makuri, nana me tape iawa tepo makuru ya yu. Inge nani o te karigira ki ya yu, Are pontewa na meipo akong nanakarikira kiti tau teaka ni kiripes, are maninaki, men pengen teo anape kiti World Bank o the Asian Development Bank ke pengen nasa. Teka antani ngan teka dikira kia ane pa enadang ini popo ki nako ya pasensa. Tani pa ipa ini pos o di kiti wapu kiti menta pe yaba e emenu anto ameu ipo kini kaponga nana ido ya kain teba makoro e Peru. E karabakin kwa nanu ati anga pa intangira yon wawa laptops Ndeke yu siet kuata ya antepuka ibukin teridei hede Hiram Bingham My School. Yus nite rongrongare kariketi rungareke rongrongo meiro nite sabepeire e apera amte pitaki nite lot e te ex rongrongo student men teridiki tenga ruabubua ruabu ime onowa nako nuwowe tenga. Oe tako ba laptop saikai akia karikeki meiro ya kain ayeridiki ane men anaipopua kiterabata e te variety New Zealand yon New Zealand. Eta kwa pirampa ayu are pun kanuan na yapupusi kain te lot an, tinanun te robi rewi. Temen na nape kain te lot an, ere mena yoan New Zealand. Awan wataki, nikarukua kioan tarawa pain tangirakan ne, iroon tau roi, tawaya. Don laptop sa ikai pun pokia kiasa nika menroko, iroon roon na makaina ikanako, pun pain tangira aika anatangin unwana menimenena ibukin pokaya tandeirei, awatein tereirei eso nako erungurung. Ingen nane opus maya ki paintangira aikai iron te KUC moderator MK tates tauma. Ndrona ki mete sakoropoki nana reirei te KUC e teima onoru. Pandita noram rorogon apente pitipike. Esa te mkisa awina penehuli hauma. Isepi me dewana na didiki. Ndiki ngai pa te moan naine dini ya ki pa te kova na senera. Dewana me ipokon apente onate aika warereke eto valu. Menki e moani noa meta tuvalu nte wana nukito ba te ngā ruapu bua ispime wanua, a vai te ngau ninka iana kova na senera, o nika pene poni mane. Enerikin kai hauma pa anasatei King Charles te katenimenda kon tuvalu,
Antue na kon na kwana e yon funa futi ntain anakapu ime wan wan ino ameta tuvalu ndeka tenipong. Ha huma pon kain bai tupu ana numanga on sendiki patesari ide inte me nera ka yon tenipu ite ridiki. Tepu ime uwa me ipokona ediki e ipatemeta nui. O esa te kurupu yon kamenu antien warumenta yon American Samoa nuwa tatangina na konteka bowi ni kaitarana yon Amerika ni kanikarawa kenakin kapini merawa nuwa kani me tepeani. The first of American Samoa or the Conservation Council for Hawaii. Akarina tangia ani nokas ni kaitara na kuawa te tau teakan Amerika ipuki ni kaanga. Akena kona andiki meni meritari. Meni kena kini kapini merawa ipuki na naki ni kaupai aika akaanga rekeia. Egi amo ya Amerika pa enadisi na tenepui mete wana te milion teka kapini merawa ni katopi pi American Samoa. Ena kona ani wakina anakapopai, ntepui meruai wa November, ibukinu wapui teririki. Narunta ian nakira unano, ake aroko ime tanteka powi, oios pa Amerika, e pontuai menikariaia pa enakarawa ki tekeniken, nako nikapin anamerawa. Oiasa nakamisina ni Brisbane PC, nikametoa pa iankai, onomen na kiasa nikatepena huaki, ibukinu karawa nteka kae, yon puan abui te kilogram peketen cocaine na kiapua, menna naru te wana te suva high court, Ari akawa kina kia ipa ni kakuawa. Nimerorona nteka teniponga etako teka misina rusa te tutvaru. Pa awake nka itani kakae ndikodiko ya kakuawa. Ondi nanon tayendi ipoos. Etako riki tutvaru pa asa presmen ravei ayerongorongo wangau ni mesimen na ameta. Nka ya waki nikapanina ayerongorongo yoya ameta. Ake yei makaya nikonan roko ntiru niko keinani. Eta ko teka misena ni Brisbane pandeta yei o Brisbane tararuangkai anaka teitei na kontetau teaka. Ondeita nungra amrungrungun ape non nape. Yese te wana teki pe mei tupai na ko Tel Aviv ni pitaka vaina on siku yon South Arabia nteka tenipongi imin dikin teka hanga nge te menna te paidas nteki pe ane ea vararana ni paidas ane kataya ni kaunta pe ate vaani kipe. Eba ya kwa ni kasika kite paidasari eba eba o nanake na rongorongo ido ya Brisbane in South Arabia. Te paidasari eba raki pon Captain Smith Mashak. Obari eba ya kwa ni wotaki na kontio nora kintetai aresiko ya itevani kipe yon South Arabia. Eta kwa na minister ipu kintetanga ni puwaka iterera ay Israel Katz. Pate waki ane ponne ya makuritani ya wawa mentero ni muslim ete jihadist. Edi bose na kinabeba woman pasinsa aikaponi paidasinape. Ngaya kia wote te wani ki pe ane o ni kasikuwa i South Arabia. Ete ekin na pa te menda me ipuwa koya poni ka ene usiran. O ese rusa ni karawa na buaka e bubura na koni Ukraine iki e kareputawa yei anatapo ni stepe ane diki na napawa usi o ni Kleve on tapo kira dikina. Yei ni menna kia amete nanaka ki pe drone o misaira rusa ane ni kaputa tebe ni kotakine atei nonon Kleve. Menta yende petau awa pon rota kina pe ayais ki te pava na koya o meta o e taku teka pene ni pupura ni kampana nis e te ti tek pa ye iwa nunga te ngā au sine mea ka ke asa ni mea meau a ye pava imi inte ta yere rota ki ai teis na tu ne kaavan Ukraine nani. E taku na tanga ni puaka rusa pa te wana mei puakon anatake te pon te pava aus e te try briska teka pene ni pupura re ngaya are kaputa teis yon Kleve. Eka meto ate sakabuta te pawa ane, paya korakora te uruaki, nakon aya pawa awsan. Ako punti meto nungora anako ni panani kiripesa, kanya muatu pindam rongorong wa kia sariki ni kataurawaki, menna natu ni kariki nungorong panani kiripesa. Uringa, pa rongorong wa ikapo, kuna taurawai nungorai, nakon tabanon te ingapong, ndi abatipu ime uwa warai, ndi tabanon. Korapariki bukit nungorang.

0: Komora yo yeteruma ikanwana. Yon KLTA ni karikipe me emwaisa awaite to metwa.
1: Ata akina am zebra crossing.
0: The zebra crossing puntetapun crossing inanon te kawai ibukin kamenwai atan nako nako. Ometa kaya ituaran rapatay ang naruntan kami na ay wheelchair. Metaki, ometa kaya yakangang na yakakawo mo. Kara o ate.
1: Sinaka nga ni kina at Zebra Crossing, ilunong gawin sa tarawang mipiso o yay takan.

ha kupun demi tuan ronai ke dian mau rie fmi tinam pun ai nam tai gai tepi meten wo roi temi simi ni mau kes na tau roi ngwa kinan kan ne kan wan rawan ka kos teni teni mau wa ke ki bugin na koim gero kan nga panam gat giroi ke na koi ya kan mi ngam rorom kan kan nam tapu ke ari ki ai pun nam kura ke ke kwa kan gat giroi ya ke yon mau rie fmi 9.9 ke na wan de dubakan da ya yo mensi orian nara nam pan dare bo nare suani mau wa ke tapuro wo wa awai suani mau sina tauroin ganni ni wakina kanwan nara rawan ga ku sa yo ke ya sina tepakar ki dikaran nara sponsor ge sina karpar ki ra sponsor tepo takini makuri bukin de meuri yo katuki warak ni manga na re tapi meri yakin antara ruan de meuri mai na bere bere ni kar ki pai me de program re tapi me to to kwan de ken de ken sa iro wi ya ama tari ki aini ha ni kapu waki kana kwana ni panani ki dipesi bukin nuram mai ron de tau te kan no steria ke tifets ngaya ngayang kan nagi ya, ha puto ka ki o men pero ka nakon nam ni mewa ki, tapakan tayo yu yon mewri FM 89.9. Sina tauro in waki na kanon narawan ka agpo sa yu, yu sina kay na kuang kan ni titay, nakon na nakong ra responsa ay bukin nung ram, ha I mean ya tauro in na piyang kan ni, nipusima ya rokon nam tarapon ki yon mewri FM 89.9, naranampan tarapon na re suwa ni mewa ki, tapuro wawa, away suwa ni mewa.

0: nangin tetai pakos kan kinayan ang kana ya kura kura kaya kakaya kiron kyo ameta. Aikai kan kinayan te kensan de memme. E merak memmem na kia bukina tapon memmem o nikaputa. E ribuna ko kia ake tapon memmem. E peaura tapon o on memmem nikaputa. E kukakuru buburan memmem keteini memmem. E natara nus keni metua on memmem. Kanga aron teini kunin teorens. E na yei te kilipia pia kitepa ya sibun memmem ke yaani pein. E na us ken sibu memmem. E na yei tiran enoko metapon memmem e etari memia ken uraura. Andai kana kaire ke roya te kansan te memme. Pon na ine. Ona ki hapa ka yari di kinti abui. On kana pon yei na musu. Saki si ngaya, men kana ko merika rika imuin tata yari atoki. Ora ki na ine miyai ki kwa makoro. Temuko ane mekin te mengin. E kakura kura anepe kaire ken te kansan te memme irom. Men kana kuka wari rike ka ponga na kini pa yai kai. O e kakiri ka akara watam. Na kon namdiriki merurum o antutukua kiri ken te kansa nte memme irom. E kaurin te pota kine makuri bukin te meuri wa katu kioraki. Pairariki na taakin kan kina o enang kakawa ke taakin merurungin memmem paye te kansa yei kia kia. E kaumaki pokono pundin suusua memmem ni katua na makaina I bukin te kansa naron korawan ayu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakaya te paye esipu ke tenipiapia yon memmem. Korawa ayu yon memmem ni kaputa o ni korawa nepe ayuon memmem aresito wana. Ipukin na yu akaunga ki hometa na kori ki aine pangkana yei kan kinayen te wara kete kensan te memme ereke irom. Muantai kawarira ina verevere ni katua kani mepungkura ki mentiawa uowa na konchawa ni mewan te pakantai. Ipukin ni kakua wanroi te kensan te memme. Ikakawa ki ayu pehna muantai yaki ni karawa ki te sesuo. Ome ni kakua waki pa ongan waki na ki makurin te toko opa ina wara ki imain korokoran te kensan te memme. Muantai ni kakua wan e kensa te memme aipun muantai na nepe ni painora kiaki. Mayari, aipun panan te pota ki bukin te meuri wa katu kia oraki ni kaurin. Kati metuwa ni karawa ni kawai ni tutuku na honcho oraki ayo. Tau warawa watam meta meruwa. Kati metuwa te kamerun tainako. Kang amara kei ka peran sin tainako. Kawariri kiaki katu katemoko. Choko upen te mengin o te nankona. O kati metuwa te kamemme ibukin tutukuan te kensa nte memme. Oska mga yorora ni pene paana siswa ibukini kameona na kuante kiansa nte memme. Ibukini pane ni rongrona o rita kina kontena mpantarepoon e isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto mea kina kon uwa awa ruwa iwa nikatua kani mepoon. Pa e kakawa kiri kitutokuana na koni katukana.
1: Oh, many min orang nana kongra responsa ki au kan tenenga apa ki pa ipuni pe ani meta taroi ken tauran kan ni busma ro kon nam telepon yo nara nam ban telepon ari suani me wa ke tapur wa wa suani me wa no kam gero kan nga banam gati gero ina koi am kora kini kapeni hari ke ipun nam tan dei dei ke ari wa kan haya pong ken ra pen do wiki yo ha ipuni panam ne pen gati gero ina koi am kora kini tei ki ana tauroi ne pen ke aga ka tauroi kai man ya exam ke ari ya wakan na taurangan busmayar kon nam darbon yon nara nam bandar bon nari suwani mewa ke ta porwo wa awai suwani mewa

Tarahan na yai te tema maran loro kon nara tarapon ke. Ki yai na pa epun dang ni kakarau na pe tepong ngayo. Kwanta ni ngay pa pa ki pe na puni pe na koroi kanuan nara rawan ka akpo sa yo ken. Men te tayai yon karo kwa pon ono wara tayari sina sina mosra wa yai kanuan nara rani mea wa ken ka akpo sa gen. Dipakan tayai yo yon mea uri FM mei china impuat na. Tauroi di kindang atatay ni bus mai rokon tanan tarapon na kanai aro na pa. Aro na pa epun tema to na pe yai ni yai te tema mara. Ken na. Tauroin kanin kay na kwatay na kon na kong ra responsa ibukin mga ngoram na pelkin de pakantay.

ekatawrawaken de mewaken de wike yomen de potaki kuken de mewrio gatik yoraki nimangana rete peme de yakinan tararwan de mewri meina de reveri nigar ki peme de program arete peme de tokwan de ken de ken sairo yo ameta oriki aine Onika puwa ki kanokwana ni panana kiripesi pukin nungram irong te tau tehan na Australia ki te tifet. Tikensan de memme pontowana me wakon dinanin tikensan tirapata eriri kiruya aine ni kapta John Nabe. Nana ware te pota ki nikuwa kuan John Nabe ki te WHO o yes pangkana tipukua maisiya ometa ki akunia ki paye menin tikensa iruya o tengaun me wamen me ipokoya eri kiruya tikensa ni memmeya. Awa ki wane ngaun me wane men eri kiruya rinanin tikensa aika ahohohoro. Ya khadiri ya nebe de WHO ba te kensan de memme puntaka uwan karina ni kensa. Ari irawata maisi yo ame ta ki asan rota ki kien ka kwa nipai mea uye mei yai. Mei iyo ame pere ki ribes te kensan de memme puni ngaya. Ari ya muanna ni maisi yo ame ta ki asan ipua mea uye yai. Ni ka pota uwa ki mea rinani ni kensa ki tape uwa. Nungowa tenga wapui o yei tenga unu mea wamen maisi ya ki ribes a ki asan ipua mea uye men te kensan de memme. Sinatarai pa te kensa saki si te kangangan te oan nape. Mengaya pun te kangangan epe yon na pera e kiripes. Te muantain se suena kona an tutokua rekena na urupai te kensa o an tutokua te kapuani pai ki e puani mea un te menna mei yei. Yarana ki te orake te kensa te memme pa pun te sasirisiri e yeki kakarungwa. Kioina pa yeki kona ni kosi kanikinayana nte tai yari muandike yei roum. Me nangin te tai a kos kanikinayana nkana ya kurakura ke kakai yeki roum te oameta. Aikai kan kinayan te kensan te memme. E merak memmem na kia bukina. Tapun memmem o ni kaputa. E ribuna ko ki akia tapun memmem. E peaura tapun o ni memmem ni kaputa. E kokokoro buburan memmem ke teini memmem. E natara nuus ke ni metua o ni memmem. Kanga arun teini kunin te orans. E na yei te kiripia pia ki te paye sibu ni memmem ke yaani pein. E na us ke ni sibu memmem. Ina yei tiran e nako me tapon memmem e itari memia ken uraura. Andai kana kaire ki roya tiken san tem memme. Pon na ine, on haki apaka yariri kinti abui. On kana pon yei na musu. Saki si ngaya, men kana ko merika rika imuin tata yari atoki. Ora kin na ine miyai ki huwa makoro. Timoko on ime kinti mengin. Ika korakora anepe kaire kinti ken san tem memme irom. Men kana ko kawariri kei kapongan haki nipa yei kai. O ika kirika akarawatam. Nakon namdiriki merurum o antutukua kiriken te kensa nte memmei roum. E kaurin te potaki ne makuri bukin te meuri o akatuki oraki. Pairariki na taakin kankina o enan kakawa ke taakin merurungin memmem paiei te kensa yei kia kia. E kaungaki pokonopun rin suusua memmem ni katua na makaina i bukin te kensa merun korawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakaya te paie esipu ke tenipiapia yon memmem. Korawa yo yon memem ni kaputa o ni korawa na pe yo ni memem aresito wana. Ipukin na yo akaunga ki ometa na koriki aine. Pankana yei kan kinayen te ora keti kensan te memme erike iroum. Muantai kawarira ina vireveri ni katua kani mepungkura ki mentiawa uo wana konchawa ni mewan te pakantai. Ipukini ka huwa wanroi te kensan te memme. Ika kawa ki ayo pe na muantai ya ki ni korawa ki te sisuo. Ome ni kapua waki pa ongan waki na ki makurin tutoku o pa inaora ki imaini korokoran te kensan te memme. Muantai ni kapua wan e kensan te memme eipun muantai na nepe ni pa inaora ki aki. Ngayari, eipun panan te pota ki bukin te meuri o katuki ora ki ni kaurin kati metuwa ni karawa ni kawain tutoku na koncho ora ki ayo. Tau ora wawata meta meerua kati metuwa te kamerun tainako kan ngamara ke ika peran sintainako. Kawaririkia ki katu katemoko teko upen temengin o tenankona. O kati metuwa teha memme ibukin tutokuan te kensa nte memme. O sika ngaya rora nipeni pa nasiswa ibukini kameona nakuan te kensa nte memme. Ibukini pa nilin rongrona o ritaki nakon tenampan taripon. E isuwa hawa akia uwa wanua towana akia akia nto meaki nakon uwa awarwaiwa nikatuwa kanimepong. Pa ikakawa kiriki tutokuana nakonikatukana.

0: aye remela bo wona ara ni ko kona shun to nare mane kona magina sibun te ben sibun
1: haire ni so ya antere ri kona ba ko ni kawara na bere bere ke kana kona magina kana kana kona magina te yeite te sibu sibu ke yo ni mem ngai kana ko am gatira mi kan
0: aye ko te banani gatira ai ya ko ye tande ri ni kada nei makinna guarore ni gota ki metri chon ndai no rawat a christmas a pon te tuana na ber gate gelo ina hoya a rora kai kai a kai tara hoyeta kai na America a pun ko terga wate o te ra ba te gai
1: ha ya kara ba na be jere rekin do na kiran naran mewa ken ka ko sinti pakan ta ya yo ya re tar kit panan ka kat kiroi na ko ya am ko rekin ka pene ke ko san mani ve yan kin nam kat kiroi o kan tan ga pa puni pen no ha ni ku kurai na pen no ra yan de pakan ta ya yo na ru de ni mewa ke
2: Aiyah,
1: beli orang kau. Ah, kau nak beli orang kau? Kau telefon mai?
2: Telefon mai, yang ni jauh.
1: Ah, kau nak beli orang kau? Mai yang ni pihon mai kan? Kau kangai te desirak nak kau? Kau nak kangai esok kairu? Kau kangai te akan te desirak? Kau nak yang montai ni kuniya kita kencan tembem mai? Ah, yang kau nak ni ke pukana? Ah, mana meru? Esan ke kairu?
2: Pukana?
1: Ah, orang ni suai te kekan? Kau nak kau mungkin kerana mana?
2: I have a lot of people who are not going to be able to do it.
1: I have to go to the house. Ya retari ke panam kakati roi na koi ram sarai ya ke kuasan manewe ya ukan tani ka pa puni pian pian na koroi kan wan ya kakata roi ke man ya pung ya ka oke mauri tani mau age
3: dai
1: ha kone mauri ke ko tar pon nei
3: pe me yan dar
1: ha kone mauri ke me yan pe am ke ka ngai de sirak na koi anta ye ka akaire ke ri ki ro wi ate kensa ntem mem aine ke man
3: aine
1: I don't get right there again. I got a home got to get on again.
3: There's a one woman that the girl gets in now again. I see, says that I got to get out of the one that got away up a guy. Am I much the most that got out of here? Yeah, I did. Sekarang kita kira orang makul ente kampanye like it. Ah, jadi ini nak kau mesti nak wajib. Kau best mana?
1: Ah ya, kau tahu kau nape angkau ya? Kau rasa dah melayan nape orang Amerika ni ke? Nah, tukar orang nape? Te kalau kau kini nak te kau cara kini nak sepang Amerika, mana kita pernah kau ma rita ime ye gen nara ni ma wa ken ka kwesin de pakanta ye yo ye na tigiro ina pe pusmi no nta kawai yo ani pe mi me kan ni ha ri ge ibun de pana ri kin ka tigiro ina ko yana pe kaun ma kuri ge men like it scare kwa mane be ya ko antani pa pa ni pe ne pen du ku kore ina pe ge no ora yen de pakanta ye yo ha am da inga ye ibun si te pi me ten wa ri ge de menis me an ka yo ina ngpo enang po no wa ke ya ta ye sna usra wa ikan wa nara ra wan ka kwesa yo ere bun ti me to ne pe ma wa tera ni bu

Hawaii on the bed, don't want to be the nun or the I take an. Mauri Mauri FM 89.9. The yoga tekuna, are nangatea, nangi mea teakau, re aika wo, aika wota, mantena no puaka, sakapo notoa, sakapo tanayang, pasina karina yei, nimera, kura arapa ankoe, te sakarakupana, awa tikiroin nam tapuan. Ah, ya. Kwa wake mauri na pe simi wan ka rais ke wa yon kan ye kuna mara kotangria sa kapo no to ke sa kapo tanayang ke wa yon kan kuna mari ana ki me ron doare cheri boy ke kuna kadina ye kana kadina ye ni me mi ke nte pakan ta ye yoge te mon tai ke apuri ye yo yon mauri fm 89.9 sna ka mauri na pe ida dikim ken no kora na kuna mai

Oh, iyo na pa to wanit bendin na nori atang rekina kona ka ngai tiakana. Me uri ta iyo ka te kuna ri takarau pa nakamia wai nongo ngora ye. Oh, ya kami uri ka na pa te keati ka weru ken do na kira nara metin nano program. Oh, iyo ngani metin nano mara kwa tangria kuna takarau. Kere ya na kiro ndo ware chuni ya papiti. Kia ukanta nga me nakonu kuna ma iyo ka hepun rangini kainis me kanwan nampunga iyo ke ka iyo kwa uwe pun kakarau te punga iyo. Kanten nga men nakon kuna ma yo na puni pen me uye nonom no ra ke men nam tapu me kan yo ni pa iriki me kan sina kamya uran pe dari kim ke no ra nakon kuna ma yo

Awa yone pe tokona de medin nano, di atangre kina kona ya kanga ite kana. Ta yo kara bubusi kuna nana mwandidi kina sira te uwe teneki, pa sinakamiauria nongongura, awa ina tikiroa ike imena yei. Te kuna yu, ari akana kua kaina antemei, onka yei yei ka asa nipua mea uia, awa nasira ari pon meameten nanora, muara rariki ngai akera patana irarikira, kurang dara pariki. Aya kai tau kona pe nikarapako ke teurin take kai tenne ke rona kirana pe ra meten nan program ke wa yong kanne kunan na semare kwa katikiro aya na wante tai ri kai yo ke na tikiro aya pe nana tapore he mena yai ke yon meuri fm 89.9 ai pun te banan pe an ka katikiro aya na ko yam tam na neni ake asana pen dimora ken men te me wa yo Rita nape tepanan kakati giroi nakoyan ni tepan peria hamenai. Ya sna kami aurana pe dari kim nungura nakon kunamayo.

Awam tan kaya ipon si awari kiti minis mayang kayo ay nang poiswa. Kaya yu ari aro ko na pen toki na kanwan na metin nano program. Kaya yu ane bauri FM 89.9 de buwan tayo kayo. Ipukini mga reitan ng ram rongrong kin kiribas. Kaya kwa kandik yung ram rongrong na pen mayo de bitipi kime yon na. Kaya yung kan ni kapenian na metin nano kaya ari ya tauro hindi na iya pa ay kainan na ra metin nano program de tayo kayo. Ya kang ay tayakan na. Mauri di kita yo kang kana ya kunan tang kunau are yaki na kong king apong. Are kunan din anteria. Pa narei tarik yung ngurau yay men na usto a meikai. May pairiki meikai. Kurang arap adik yo atikiro ay koe meikan. Ya karapako na pe kia chi kaweru kente me tuam ro na kira na ra metin na rom program. Wa yong kan ne me meten nanum maro katangria ke kunan di nan teria dia na kilo ne yakines sare ye ba kuna kamia we nanom nong ora men nam sto yon pai dikme kan ne sina kamia ora na pe ila dikim gen ora na kun kuna mai

Ona mewri, ai kai rongorongo ki asana kata rawa ki minna na run kare ki rongorongo panani ki ripes. Ona tu na moa ta yen rongorongo ki nong ram. Asa wa men opista, men the Oceanic Fisheries Division ni karawa te wana te angaridei. Eka kaba ki wopa te ngawopi me onowa, yon tepe makoro e panape. Men wopi mewa na kon wopi meni mewa ntepe temba, wopa te ngawopi me onowa. Aminangka yon tepe makoro e peru kainan na sim te karikirake e te kiripes tauta Highland Transport Infrastructure Investment Project ke te koi tip ibuki ni karavan makuri ni kakatauroi imai dokon te kontrakta ari ina karava te makuri nte pa makuro ane. Ndoana kiri ki merongorongon na pen mayo, rongorongon te pitipeki, o rongorongon na pen noan nape. Paninin nam rongorongon anavareka kina koim, ironga yari inata teripe teos. Asa ume nopisa, men the Oceanic Fisheries Division ni karava te uwana te angaridei e kakava ki wawa te ngawopi meonowa, yon te pa makuro e paanape. Men wapui mewa na konu wapui meni mewa, ntepe temba, wawa tenga wapui meono wa. E tako te pota ki nakawa kaupaira mei merawa batianga reire i ane, e puni karawa ki nakoi a tāne makurin te kāmsira, na run te meia, te kaumen ni meia, te kiraaka, te saunoniki, te nimen bracemen, on rona ki roi amen tāne nakawa. Ndua miin rongorongo meri bōs, a kiaro koi naroni peinti opisi ni rekereke, menono ora ki a kaipuke nakawa, ni kāni me tebe. E pupote tianga rere e yo, me aron puokan tara ruan te akaba, ake aki ta uaki mia, ke aki rina no ni kaini peire, ake asa ni kapataki. E narangi ni puopuoki na pe tianga rere e yo, na koi akain te pa makoro ei, nti ero pa anakonaan na tai kabai, ake anakonaan ni karoi, ndi posi ei na konte potaki na kaba, nkana gei kaibuke aika anori ni wakani me tepe, ke ni kana mekina kin na kaba, irarikin tepe. E pot na ngana kai tau te potaki na kaba, na konte tau teaka ni usiran, tina nun na nakarikira ke e to pa anuara i bukin manenakin tianga reire e yo. Aminang ka yon tepa makoro e Peru kain anasim te karikira ke e te kiripe South Highland Transport Infrastructure Investment Project ke te koi tip i bukin karavan makuri ni kakatauro i main rokon te kontrakta ari ena karava te makuri ntepa makoro ane. Eko atake meni koi tip pa aya makuri e yo ari poni karavan te ausinda tani ngairu ya pasinsa. Nente posi ni karuoki ke ni kawaira kiaki. Tera bandoro onrona ki mea kani mantaura, nana me tabe yawa tepo makoro e Peru, are mene itabi ke eriki. Nte da ye yu aka metoa ki meni koi tip, pa asan roko na paini makuri te kontrakta, at the all construction, ke te kampana are nga yana waki na te makuri, nana me tabe yawa tepo makoro e yu. Inge nanyo te karigira ki e yu, are pon te wana mei bokon nana karigira ki te tau te akani kiripes, are maninaki, Men pengen te o nape ke te World Bank o te Asian Development Bank ke pengen nasa. Te kantani ngan te katikira ke ane pa enarangi ni popo ki nako ia pasensa. Tani pa ipa ini pos o riki te wapu ke te menta pe iaba e enenu anto ameu ipo kini ka ponga nana ido ia kain te apa makoro e Peru. E karaba ken kwanan wa te anga pa intangira yon wawa laptops ndeke iusi et kuata ian te buka ipo kini te ridei he de Hiram being a my school. Yesin te rongorongo are karike te rungi karike rongorongo mei rongi te sabi peire e aperam te pitaki te lot e te ex rongorongo student men te ridiki te ngā ruabu bua ruabu ime ono wana konu wawa te ngā. O e tako ba laptop saikai, a kia karike aki mei roi a kain a ye ridiki ane men ane ipopua ki te rapata e te variety New Zealand yo New Zealand. E tako aperam pa a yu are punkanoa na ya pupusi kain te lot ane tinanun te roabi rewi. Te menna na pe kain te loa tāni ere mena yoan New Zealand. Awa nuotaki, nika rukua ki yoan tarawa paintangi rākane, iro un tau roi, tawaia. Don laptop sa ikai pun pōki a kiasa nika menroko, iro un rongon na makai nai kānako, pun paintangi rā aika anarangi nungwana mene menena, ibukin pōkai a tāne irei, awa tein, te irei, eso nako, e rongorong. Inge nane opus maya ki paintangi rā aikai, iro un te KUC moderator, MK Tātis Tauma, Rana ki mea te sakoropoki nana reire i te KUC, e te ima onoru. Wandita nora am rongorongon a pente pitipiki. Esa te mkisa a wina penehuli hauma, isipina te wana na ridiki, ndiki ngai pa te mua naine dini ya ki pa te kova na senera, te wana mei pokon a pente o nape ka wareireke e tovalu. Menki e moni no me ta tovalu, te wana no kito pa te ngā ruabu po isipina wanua, a vai te ngau ninka yana kova na senera. O ni ka pene poni mane. E nari ki ngai hauma pa anasatei King Charles te katenimen na kontovalu.
Antue na kona kwana e yon funa futi ntain anakapu ime wan wani no ameta tuvalu ntaka teni pong. Ha huma pon kain vai tupu ana numanga on sendiki patere ide inte me nera ka yon tene pui teridiki. Te pui me uo me ipokona ediki e ipate metanui. O esa te kurupu yon kamenu antien warumenta yon American Samoa nuwa tatangina na kontaka bowi nika itarana yon Amerika nika nikarawa kenaki nikapini merawa nuwa kani me tepeani. Te fasa o American Samoa o the Conservation Council for Hawaii, akarina tangia ane nokas ni kaitarana kwa ua te tauteaka ni Amerika, ipuki ni kanganga, a kena kona andiki, meni merintari, meni kena kini ka pini merawa ipuki na naki ni kaupai, aika akanganga rekeia. Egi amo ya Amerika pa enadisi na tenepui mete wana te mirio nteka ka pini merawa ni katopi pia American Samoa. Ena kona ani waki na anaka popai nte pui meruai wa November ibuki nunga pui teririki. Narunta ian na kira unnano ake aroko ime tanteka popui o yos pa Amerika e pontuai menikaria ia pa ena karawa ki tekeniken na kone kapin ana merawa. O yasa na kamisina ni Brisbane PC ni kametoa pa iankai onomen na kiasa ni katipena kuaki ibuki ni karawa nteka kae yon puan abu ite kilogram pekete ni kokain na kiapua menna na ruu te wana te suva high court ari akawa kina kia ipa ni kakua ua. Nimero rona nteka teniponga etako teka misina rusa te tutvaru pa awaki nkai tani kakae ndikodiko ya ayakakua ua ondi nanuntai ya ndi boss. Etako diki tutvaru pa asa president ravei ayerongorongo wangao ni mesime na ameta nkai ya waki nikapanina ayerongorongo yo ya ameta ake yei maakai ya nikona androko nteru ni kokei nani. Etako teka misina ni president pandita yei o president tararuangkai anakateitei nakontetau teaka. Onde ita nungra amrongrongon ape non ape. Yese te wana teki pe mei tupai nako televib, nipita kawaina onsi ku yon sao terapia, nteka tenipongi imin diki nteka hanga, ngete menne te paidas nteki pe ande, ee vararona ni paidas, oni kataia ni kaunta pe te wani kite. Ewa ya kwa ni kasika kite paidas, ari ewa ewa onna nake na rongrongo ido ya praisemen in sao terapia. Te paidas ari evaraki pon Captain Smith Masha, awari ewa ya kwa nukotaki na kontio nora kintetai aresi ku yei te wani kite yon sao terapia. Eta kwa na minista ipukin te tanga ni puakai terera e Israel Katz, pa te waake ane ponne ya makuri tani ya wawa mentero ni muslim, e te jihadist. E di bosa na kina beba woman pasinsa aika poni paida sinate, ngai ya kia wata te wani ki pe ane o ni kasikuwa isa o terapia. E te ekin na pa te menda mei puakoya, poni ka ane usiran. O esa rusa ni karawa na buakaya bubura na koni Ukraine, iki e kareputawa yei anatapo ni stepe ane, diki na napawa ausi o ni Cliff on tapo kira dikina. Yei ni menna kiame te nanaka kipe drone o misaira rusa ane, ni kaputa tebe ni kotakime atei nonon Cliff. Menta yende petau o wapon rota kina pe a yeis ki te pawa na koya o ameta o etako te kapene ni bubura ni kampana nis ete ti tek. Pa ye iwa nunga te ngā ausini mea ka keasa ni mea meau a ye pāwa i mīn te taierero ta kia i teis na tūne kāwan Ukraine nāni. E ta kona tanga ni puaka rusa pa te wana mei puakon anatake te pun te pāwa aus e te try briska te kapene ni pūpura are ngai a are kaputa teis i on clip. E ka metoa te sakaputa te pāwa ane pa ya korakora te uruaki nakon a ye pāwa aus tāni. Ako pun timito nungora anako ni panani kiripesa, kanya muatukin nam rongorongwa kia serikini kataurawa ki menna na ruun kareke nungorongo panani kiripesa. Uringa, pa rongorongwa ikapo, kuna taurawa in nungorai, na kontawa noon te ingapong, ndiawa tepui mea uwa warai, ndetawa noo. Kora parikibu nungoramu.

0: Kongra yu yeperunga kitanuana. Yon KLTA nigariki payment and moisa or waited to a metal.
1: Ata or kina and zebra crossing.
0: The zebra crossing puntetapun crossing in anon takaway. Ibukin kamenway atan no konako. Ometa kaye to aran rapatay and naruntan kamenai wheelchair. Metaki ometa kaye yahang and yahahawu. Kara o ate.
1: Sinakang anikina at zebra crossing, ilan ang gawin sa utara o mipiso o yay ta anikina e pini ya kinti may nai na atiruru. Tapi waka toto, ako na nora ki metan tuto me ato St. Anne, Tiny Pun, St. John, Sibi o Antimereri bundi.
0: E kakawa ki jom te sawota de peo ni mamananga, pena mo ni paya te kararaw at tau roi ntei. Nga na yay ta anna kona kwa ikatoa te zebra crossing, menake tau roi na bentoa te zebra crossing.
1: Kaya tahan ka merena te zebra crossing, di matua mo ni paya taraki lenyum me atayim imain to one on zebra crossing. Pa ananoro ko tahan wasi peo ni mamananga ki trywas. Tai kuri na kwan de zebra crossing pa kona ka kupena ko ya drivers
0: in a dinner to ringa kina pa de zebra crossing seke te tapo no what take on ka busmaga te tapo enas pa wa ke me rim ko te sa kamena na te kawai me ron te te te ama te amau te khara away drivers
1: e me ro kamena na te kawai e me ro te sa kamena na ai me ro na me te kina bas se ia ka kau
0: Pungana
1: te separate crossing. Pungana, ekamia tata na tapa na kona ntuwa te sana kona ko ibuki ni kakiwa ni iteran te kawai.
0: Wawa, ibu bwa ki buki ate intere ire ni kakiwa ni iteran te kawai ere to wana.
1: Taka tenua, ibu bwa kina baibuki ya kara me omata ika mauku ke metagi ke tanga mena na te wheelchair.
0: Awa, ibu bwa kina baibuki ya naake ya nakona kona wake na kena omtangiria ni kakiwa iteran te kawai ere to wana.
1: Nawa, ibu bwa kina bani kota ayetapa tan na kona kona kona tan wasi ipewa ni mamananga.
0: Onoa, ipopo kina pe nikota te tapo ibukia ta nika kiwa iteran ta Hawaii, eria ipa anaki cross ke nika kiwa iteran ta Hawaii na kia haka.
1: Kaisua, e katima doa na ururing me anatata iti sawota te peone mamana, pa yeiri ki taan ka mena na ta Hawaii iranikia. Awa ita ka mena ngane, e katima doa me urin te sanakonako, on the takiri at sawas, ayatapu aki, akona anikantari ngagia ipa anakasi yeri.

Kupon de metuan rona ina wande tari kia pouri ria iyo ke de panari kini ka meauri yohani meauri FM 89.9 kia rukwa rona ime iyaani miyengam yohani peom kia rukwa reita ime na namtapani makuri kia mwabis kia rukwa rona ira na penna ngongram men jionan rai narawaki yohanda peo ipon na penna kusina niko ke de panari kia meauri maitoro toro na wande tari kia iyo de tari kia pouri ria iyo yohani meauri FM 89.9 hamta ingai tepi ime ni meauro aike minisi minisua kies na tauro aiki tauroin ka kana koi dikta pe kora kanwa nongram kuna mai kana kuna nangani ko te meru rungo te kukure ken karo akin nako spang am nawan te tai dikayo ko antani me baba kipa yaponi pen paka paka ranan dakanan nam ku ka ke yaponi pen toro am ku ka ke ni mai am ku ka ibukin ya kare ya kata iriki me ya kata iriki ka ni patam mai kan dikin a te metu an rori ko ni ka kana koi te pokora dikanwa nongram me tape uam kongra men nam po takini makuri aki a tema tu anapen kongrai ko kanwan na ya service ke yohan meuri fm 89.9 uringan niteran ni suo a kona manga tauroi no ngorai kini am katan wata ki atangira kina koi

Hawa ikan kan yang kata nua tak kia tangira kina koya, kini nong ram te tayri kayo. Namun angkan yang ram yang kata nua tak kia tangira rona kina tiane ni. Men po takin dey dey, taporio ke Immaculate Heart College. Nakoya karo o ta antara ruai ate interi dey IHC taporio tarawai kita. Yai anak kau kyo ki terai rei ay nakaroy ay main ti exam ibuki ya form 3, form 5, or form 6. Ngay ari kama kau ringa kinta katanwa tayo ni way ako an nori ay yasine sine ami ate ay napisin terai rei ito arere ki imain kau kakiya. Ay ibuki mi inkami form 1, form 2, or form 4 kama kau ringa kinape kinta katanwa tayo ni way ako anape ni kaisaki yamiro ke yami sine sine ibukin te tiyan mayo. Kamra pa wane mayroon the principal men IHC taporyo.

Hana ko imi tena sinema yana yon tarawa. Ya yara pota ki ni katikiro asan temakuri de sena rede maniape. Na kon to kono pung ngai e tenu wan no kitopa wo watanga wo pi mo no wa ntia wa to wana nte pakantai ntia pono ipairiki paina to wana te tre wo wa moina to wana te kawe te itera a te te puina ntara kamra pa wa ne meiron ami taipor hawa yo idia na te kuna ria tangiraki pon na yo apeu ari anaki irohuia ka ntepeu ni maiana.

Amene mi nora mun kunam de tokora na ne ke teniura teniura me iron karepa ki akara koira naratai te tairi ke teme aro ayo ai ponsi wan wari ki temenis bangai ai nang itera ruai wa na te me tori ki ni kaga na koi ki ndo ni kun kaga na koi ki tapi kora kana nora ma ni pon ruai wa ki kuna tauro ai ni manga ngora ya kina ki am ndong ron ki dibes ki ko kan di ngora am ndong ron ki dibes men deron ki ri ron men panan ki dibes Hawaiyong kan ya ipun kapenen na pa ngoram ki bukin nam dongro bukin kanwan tayri kin nam pong ayo takapong tuwan ano kito pa wot nga wopi mano yon Maori FM 89.9 ki takan tani ngan pa ya papa ki pa kapani pa ang katayri kin maikan na tayme tuwari kin dongro ko asina tauroin wa kina kon mahan popon duay wa ki ko na tauroin ngora ni kapenen ngoram na dongro ko ni kibas ki sinakay na ko ang kanya tatayin na ko ni gerene silindion may kunan na tukoran na.

kapenian nongram am rongro on kidi bes men teruni kar kidi rongro men pran kidi bes yon meuri FM 89.9 sana tawro ai kini wakina ko na tawro ai ganen desi ko mon nongram e kuna mon nongram me kuna mtukrana yo ri ke ni sroi me kuna nara ponga yo ke takapung

Kona meuri, aikai rongoronga ki asana kata uravaki minna na run kare ki rongoronga panani ki ripes. An na tu na moata yen rongoronga ipu kin nongoram. Asa wo men opista, men de Oceanic Fisheries Division ni karawa te wana te angareirei. Eka kaba ki wopa te ngawopi meonowa, yon tebe makoro e panape. Men wapu I mewa na kon wapu meni mewa ntepe temba, wopa te ngawopi meonowa. Aminangka yon tebe makoro e peru kainya na sim te karikirake e te kiripe sauta Highland Transport Infrastructure Investment Project ke te koi tip I buki ni karavan makori ni kakatauroi I mai dokon te kontrakta ari ina karava te makori ni tepe makoro ane. Ndona kiriki me rongorongon na pen mayo, rongorongon tepe tipeki o rongorongon na pen na nape. Paninin nam rongorongon anavareka kina koim I ronga yeri inata teripe te os. Asa wo men nopisa men de Oceanic Fisheries Division ni karava te uwana te angareirei e kakava kuwa te ngawopi meonowa yon tepe makoro e panape. Men wapu I mewa na konu wapu I meni mewa, ntepe tempa, wawa tenga wapu I meono wa. Eta kote pota ki nakawa kaupaira mei mera wapati anga reire yaane, epo ni karawa ki nakoya taane makuri nte kaamsira, naro nte meia, te kaumen ni meia, te kiraaka, te saunoniki, te ni meni bracement, hon rona kiro yaamen taan nakawa. Ndrua mii nrongorongo meri boss, ati aro koi nanoni pein tiyo abisi ni rekireke, menono ora kia kaipuke nakawa, ni kaani me tebe. Epo potu tianga riri e yo, me aron puo kantara ruan te akaba, ake aki ta uaki mia, ke aki dina no nika ini peire, ake asa nika pataki. Ena rangini puo puo kina pe tianga riri e yo, na koi akain tepe makoro ei, ntiero pa anakona anna ta I kabai, ake anakona ni karoi, ndi posi ei na konte potaki nakaba, nkana kei kaibuke, aika anori no wakani me tepe, ke nikana mekina kin nakaba, iradikin tepe. Epo nangana kaita ute potaki nakaba, na konte tauteaka ni usiran, Tina nun na karikira ke eto pa anuara ibukin mani na kin tiangare ide yo. Aminang kayo ang tiyaba makuro e Peru kain anasim te karikira ke ete kiripe South Highland Transport Infrastructure Investment Project kito koi tip ibukin ni karavan makuri ni kakatawro ay main rokon te kontrakta ari ina karava te makuri ni tiyaba makuro ane. Yako atake meni koi tip pa aya makuri e yo ari po ni karavan tiyaw sindatani ngayro ya pasinsa. Nente posi ni karuwa ki ke ni kawaira keaki. Tera vandoro onrona ki mea kani mantaura, nana me tapeya wa tepa makoro e Peru, are mene itepi keiriki. Deda ye yu aka me toa ki meni koi tip, pa asan roko na paini makuri te contracta at the all construction ke te kampana are ngaya na waki na te makuri, nana me tapeya wa tepa makoro e yu. Inge nanyo te karigira ki e yu, are ponte uwa na mei buakon nana karigira ki te tau teaka ni kiripes, are maninaki. Men pengen tiyo nabe ke the World Bank or the Asian Development Bank ke pengen nasa. Te kantani ngan teka dikira ke ane pa enadang ini po po ki nako ya pasensa. Tani pa ipa ini poos o diki te wapu ke te menta peyaba e emenu anto ameu ipu kini kapunga nana ido ya kain tiyaba makoro e Peru. E karabakin kwa nanu ati anga paintangira yon wawa laptops ndike yusi et kuata yan tiyabuka ipu kini teridei he de Hiram Ping on my school. Yesin te rongorongo are karike te rungi karike rongorongo me iro nte sabepe aire e aperam te pitaki nte lot e te ex rongorongo student men te ridiki te ngā rua bubua rua pui me ono wana konu wawa te ngā. O e tako ba laptop saikai, aki a karike aki me iro ia kain a ia ridiki ane men ane ipopua ki te rapata e te variety New Zealand yo New Zealand. E tako aperam pa ayo are punkanoa na ia pupusi kain te lot ane tinanun te robi rewi. Te menna na pekain te loa taane ere mena yoan New Zealand. Awa nuotaki, nikarukua ki yoan tarawa paintangira kane, iroon tau roi, tawaya. Don laptop saika ipun poki ya kiasa nika menroko, iroon roon na makaina ikanako, pun paintangira aika anadangi nuwana meni menena, ibukin poka ya taande irei, awa tein, tere irei, eso nako, erong rong. Ingen nane opusmaya ki paintangira aika iroon te KUC moderator, MK Tatis Tauma, Ndona ke mea te sakoropoki na nareirei te ke yusi, e te ima onoriu. Pandita nungoram rongorongon apente pitipike. Esa te mkisa awina penehuli hauma, isipi me te wana anaridiki, ndiki nga ipa te mua na ine dini ya ki pa te kova na senera, nde wana me ipuakon apente o nabe aika awarereke, e tuvalu. Menki e mua nino ameta tuvalu, nde wana no kito ba te nga ruabu bua isipi me wanua, awai te nga unaya na kova na senera. O ni kapene po ni mane. Enerikin kai hauma pa anasatei King Charles te katenimen na kontuvalu.
on tuwe na kon na kwana e yon funa futi ntain anakapu ime wanwani no ameta tuvalu ntaka tenipong hauma pon kain bai tupu ananumanga on sendiki patesari ire inte me nera ka yon tenipu iteririki tepu ime uo me ipokona ediki ya ipatemetanui o ese te kurupu yon kamenu antenu arumenta yon American Samoa nungo tatangina na konteka bowi nika itarana yon Amerika nika nikarawa kena kinika pini merawa nunga kani me tepeani. The first of American Samoa or the Conservation Council for Hawaii, akarina tangia ani nogas nikaitara na kuawa de tautea ni Amerika ipuki nikaanga, akena kona andiki meni merintari, meni kena kini kapini merawa ipuki nanake nikaupai, aika akaanga rekeia. Egi amoya Amerika pa enadisi na tenepu imete wana temirio nteka kapini merawa nikatopi pia American Samoa. Ina kona ani waki na anaka popai ntepu imeruwa iwa November ibuki numwapu iteririki. Narunta ya nakira unano aki aroko imetanteka popui o yos pa Amerika epontua imenikaria ia pa enakarawa kitekeniken nako nikapin anamerawa. Oyesa nakamisina ni Braceman PC nikametoa pa ya inkai onomen na kiasa nikatipena kuwaki ibuki nikarawa nteka kae yon puan abu ite kilogram pekete ni cocaine na kiapua menna naru tewana te suva high court ari akawa kina kia ipa ni kakuwa ua. Nimerorona nteka tenipongo ya takuteka misina rusa te tutvaru pa avaki nkai taani kakae ndikodiko ya ya kakuwa ua ondi nanu ntaya ndi ipos. Eta kuriki tutvaru pa asa president ravei ayerongorongo wangau ni meisi menna ameta nkai ya vaki nikapanina ayerongorongo yo ya ameta hake yei maakaya nikona androko nteru ni kukei nani. Eta kote kamisena ni Braceman pandita yei o Braceman tararuangkai anaka teitei na konte tau teaka. On dita nungoram rongoron ape non nape. Yese te wana teki be mei tupai na ko televiv ni pita kawaina on siku yon South Arabia nteka tenipongi imin dikin teka nganga ngite menna te paidas nteki pe ane ee vararona ni paidas ane kataya ni kaunta pe ate vaan kipe. Eva ya kwa nikasika kite paida sari eva eva onna nake na rongorongo ido ya Braceman in South Arabia. Te paida sari eva raki pon Captain Smith Mashak. Ovar eva ya kwa nuota kina kontio nora kintetai aresiku ya itevani kita yon South Arabia. Eta kwa na minister ipu kintetanga ni puwaka iterera ay Israel Katz. Pate waki ane ponne ya makuritani ya wawa mentero ni Muslim ete jihadist. Edi bosa na kina beba woman pasinsa aika poni paida sinape. Ngai ya kia wote te wani ki pe ane, o ni ka siku ai sao tarapia. E te ekin na pa te menda mei puako ia, po ni ka ene usiran. O ese rusa ni karawana buaka e bubura na koni Ukraine, iki e kare putaua iei anatapo ni stepe ane, diki na na pao hausi o ni klip on tapo keira dikina. Iei ni menna kia amete nanaka ki pe drone o misaira rusa ane, ni ka puta tebe ni kotakine atei nonon klip. Menta yende petau awa pon rota kina pe ayais ki te pava na koya ameta o eta kote ka pene ni pupura ni kampana nis ete ti tek pa ye iwa nunga te nga ausine mea ka ke asa ni mea meau aya pava imin te tayerero ta ki aiteis na tu ne kaavan Ukraine nani. Eta kona tanga ni puaka rusa pa te wana mei puakon anataki te pon te pava aus ete try priska te ka pene ni pupura renga ya are kaputa teis yon klip. Eka meto ate sakabuta te pawa ane, paya kurakura te uruaki, nakon aya pawa awasane. Wako punti meto nungora anakoni panani kiripesa, kanya muatu kintam rongorongwa ki asari kini kataurawaki, menna narun kariki rongorongwa panani kiripesa. Uringa, pa rongorongwa ikapo, kuna taurawai nungorai, nakon tavanon te ingapong, ndia watipu imea uwa warai, ndia tavanon. Kura parikipu nungoramu.

0: Ahora yo espero una chica nueva. Yo un KLTA ni carequipe me emuesa o wait de tua metua.
1: Ata o kina am zebra crossing.
0: The zebra crossing pun tetapun crossing ina nanti kawai. Ibu kini kami nuai ya tan nako nako. O meta kai yai tuaran rapatai ya naruntan kami nai wheelchair. Meta ki o meta kai yai ya hangang ane ya kakawu mo. Kara o atei.
1: Sinaka nga nikina the zebra crossing. Ilan nga wain sa tarawa me peso o yai taka nikina e bini ya gindeme ina ina o teruru. Tapi waka toto ako na nora ki metan tuto ato Saint Anne. Tiny pun, Saint John, CB, on the merry bundi.
0: The Kawa Kiron de Sawata de Pon Mamana, Penamon Payet Karao at the Tauroi in Tate, Ganayeta Nakonakoika, Doa the Separa Crossing, Menaki Tauroi Nabentoa, the Separa Crossing.
1: And Koyatan Gamena, the Separa Crossing, Pontimatomon Payet Taraki, Menim, Matain, Imain to one on Separa Crossing, Pa Anamoruko Tan was he to on Mamana, Kitrawas. Tai kuina ko ang zebra crossing pa kona ka kupena ko yah drivers.
0: Ina tina to ring akina pa the zebra crossing sa kita tapo no wate kon kapusmaga. Tapo anas pa wake mayroon ko ito sa kanina na takaway mayroon tete. Tiyaw mete amau ko tihara away drivers.
1: Ina lo kamena na takaway. Ina lo tisa kamena na ay mena na betay kirmas.
0: Pungan ang
1: Zebra Crossing. Pungan na, ikamitata ang ito pa rin ako ng tuwa sa nakon ako ibukin ng kakiwan ni Iteran Takaway.
0: Wawa, ibubuwak ibukin ang tayong tirire ni kakiwan Iteran Takaway ang ito wana.
1: Takatinuwa, ipupagin na may bugi ya kara may omata ay kamaw ko kay matagi kay taan kami na natin wheelchair.
0: Awa, ibubuwak na may bugi ya na kaya nakon ako ng wakin na kina omtangiri ni kakiwan Iteran Takaway ang ito wana.
1: Nawa, ipupagin na may kota ay itapotan nakon ako na kaya taan wasi ito ni mamanang.
0: Oh no, ipopo kina pa ni kota tetap ibukia tan ka kyo ay teran takaway area ipa anaki cross kini ka kyo ay teran takaway na kya haka.
1: Ay suwa, ekatima doa na ururing me anakata iti sa wala di peone mamana ba yay di kitaan ka meron na takaway iradikia. Awa ita ka meron ngam na ekatima doa na urin tisa na kona ko on the takiri at sawas ay itapwa ki ako na anang antaring agya ipa anakasi yay.

Hau ane ngani me ilone ne ilona, ni ilona me kunana tukurana kene sola valu. Ke a karkoira narata inti tairika iyo ai puensi i tepi me wanwari ki te minis mangai. Hau ane ngpo te puina rata yaresina musirao ye. Ke na dime toari kin roani koni ka gana koiri ki tepe korakan wanung ram. Ma ane po po narata ike pon roi te puina. Re ai puni kapene ane pe. Kan wanung ram tepe korakunam ke ima ane po po narata inti tairika iyo.

Oh, am tayong kaya pa ni po rin ito po yun ah. Ayaw, arero ko na pa ito kinakanuan ng uram na dahil kayo. Dahil kin na po ngayon, takapong tawa na nukito pa huwat nga wapi mo ano, ayaw na Maori FM 89.9. Ya, rin dahil kita pa ng karaparapa, nga itaw kayo na kong gira watay meto ang rin na wante dahil kayo, men mo na rawa kini karakwa sa rukun to kina. Dahil kayo, ya pa ni po rin ito po yun, ratay rin sinang musilaw eh. Ang gira kwa rin ay may yan may ngam, Yohan Piyom, kira kwa raisi na men jonon rai na rawak, yohan na pewa ipon na pen na kusina niku. Ya, rita rita panahan kakatikiroi, ni karapara pa kaya men nam studio ipa iri kita rao megay. Amsara wani kori kipunika yang fang suos, ya kora pari kin roa na kiu, ya rita rita panahan kakatikiroi na koi mi sada iri ki, bay makin na kuwaru re, kaya ipon yohan kiripes ni kaputa, kaya nami ipong ya wakan na yu toko na pong, happy teachers day, yohan na tikiroi kanon nami kakatauroi. Ay po na kaim kita tayo ra kote metuan na pen roni ra kina ng uram de tayo kayo na tigroy na pa ham kakatau roy kaya man na mix am eh wakan na payo tira na kano nam tayo kimi kani kaya wakan tayo ng kaiba kopo ni pen yong mesum na tigroy kan nigiran na kamo wak kimi kani na tigroy mesum kaya sa mga kais buwak na papakin de mayo na tangira tuwe na kano dekin tinga pung nam tayo ra kopo tatanay yai kini yon mayo di FM 89.9 po ang roy no. Kaya kura parikin roa na kaundi tayo kayo kura pa nung ram na tigroa ay mesu umay kan. Yes, sapo mo.

Ate ito pa nang kami orin ako yung tayo nga po ngayon. Kuya, kung sumakan ka kuki, yon pa nang Maori FM 89.9. Naratay mo ang kaysa Eiteraroyo Noa, Eiteraroy Suwan, Tiyaw Nang Rawaki. Wanuwan ako yung kaya nang Tiyaw Nang Rayo. Manam tapan ako ka kuki, maya yung tayo nga po ngayon. Ayong kanya-kanwan anak kausus pa nang Maori FM. Ipukini nga po ngayon ng pangayu at takanime po wow po ngayon na makain na yukito pa wow at nga awa pi maunawa sana muna na kong kanya kanwana men aninin kausus na rin ako pantatana yayay tapuin na taminis na kong isu ay ang wayan taminis ay kanaro na pa yayaran may wakia sana kong anu wakia tapuin na taminis si mayin tiyawa isu katanwata ipukin ng uram tiyawa wanua. Awara ko ang ura, ariam kakakiposu. Amawan ni kakakiposu. Tiawar wai wan tayo nga po ngayon, ari metan nalam. Ngayon rin tayo nga po ngayon, yaka meuri ko menaw studio ika, yon pa ilikitarawa, yon panan meuri FM 89.9. Nan namtapa ni kwakakuk me ye, yayo rom ni yirita taupi, ari na mga tayo meton roro ni ko naron tayo, tangay na po wayo, ikaw pa siya wawawan sa tarmiyang tayo. Kung na may ulitikin ko yako ang umura.

Sipanga kakawagi na nun to wana kawain te tangay na po wayo ada pa ngay na nam kanime pong. Menam tapa na kung rame yay wo wari kita menis mangka ya po ra isu wa. Kunakunahan mga ngora. Kau kan nam kong ra ke mototo. Yang wayan te menis ay ni tiran roi wanua. Ngay rin kuya na kwa usama kang kay kita ang kuya ko kwa mga separoan ira na nun tameron te nga po ngayo. Ayo Maori FM mare te imeton. Nangani ko kautan imetam ang anakim te merurong me ane ne kaharang intang iroy ane ne kaharang ada nga aki anak na nikakausi ko nikato kate takakanta ni ngayon ng temo ni nga po ngayon takanta ni nga pa te intere iray kura kura te takatauroy puki ya ke ipukin ay po ngam tande iray na ron te po ngayon kaya te tisari iray ako kuronay may sinan ko nikiripas yanon rin na merawaki kaya ne yon yon na pake ang kaya yon tarawate inay na nume peso mauri na nante nga po ngayon tik tik roy di kina nan nampong era ini kakawaki happy teachers day sana kami orang kan yang dari tanah ko arawo wan kausus na ko em ina nan tamaran te nga po ngayon kay akyamaran mewaki sana dari tanah ko arawo wan karoko tiawa wanua, tetapi sana wakai merakatan wata kia tangirakin aku yang tinggal pengen.

0: Equipamiento está que van a tener que ir a gente te quieren de maquin. Me acuna ya ni te te corona. Ay, acá lo irán nada tan que igual pues me ne me o te me ne se me inua nuwa. Ah, senang tauro en cana cana cuara. Catanua tarde tan ira que na conan te inga pongay. Na capara por en tauan canan te pongay mate te canga na conte. Akiroiren de aumiri ikien nakunan karike tawan kanwan tepong meyei mengen nane kanaruna pa eroidei ay yakunana pandeis ko mengainan nante tetai ayakimen ngayarin tetai ayus na angan ko tawan arakatan wata de tangiraki nakuna nakuya karo atan tararwaya atain tereirei IHC tapario tarawayeta yeye naka Yai yana kau kyo kitereire yana koroi yai main de exam ipukia form 3, form 5, form 6. Ngayare kama kauringaki, takatanwa tayo nuwaya kwa nori ayasin asin ya miyatei na opisin tereire itiarereke imain kau kakia. O ipukimiin kami form 1, form 2, form 4. Kama kau ringa kena pentakatan watayo nuwe aku ana penikaisa kia miro kia misine amisine sini bukin tem tetem mayo. Kamra pa mayroon the principal IHC tapurio.
1: Melody, menang kampana and what a form. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere
2: tere tere tere
1: tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Apun pona roi, wapun pona mebi meruwa. Kowaran nan, temoto I 14 at tepupua terbi meruwa. ZTE 835, tepupua ni mebi meruwa pona kai. Kowaran apen nan, tenubia V 70 at wapupua tetara pona kai. Apun roi, punu wapupua ni mebi meruwa. Tenubia TV 80 Max, wapupua bi meruwa pona kai. Apun roi maimaina. Wapupua, ono bi meruwa.
2: Anaya, ngaya muante kanganga mwota phone nani ke. Show me poco. E wapupu wapu imeruwe wa tetara pona. Ankai, ya pupu kitawa na konu wapupu wapu imeruwe wa. Tablet ya ikata uroi na nulipeira ya ikata Samsung Tab A9. O ya puni pupu kitawa na konu tini pupu wani mapu imeruwe wa. Ana Tab A9 Plus. Nipona aisi pupu wa rupi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon onupupu wa nimeapui titara. Kapuwa nkai wawa the Samsung A07. O inareki irong, te nimeapui nipesint. Te paka nipo yon na mka wawa ntaripon at the A07. Irareki nane a my phone at the 17 na kakinanako. O tapio wariki taripon ay kataurua inano nipeira. Pupa nkai payeki okyo kitayin.

Anere, ni yere ni te kiroi me tuare tangitang me akunai ana pente te korana ipa ken nong ram te inga po ngayu. Te kanta ni ngapa koira na pe mani vende kunai ya. Tanda ni niakana hasta na pene pua meu ya mente meu ayu ansi kuna pe. Nurenga kini kunai ya me panaya ika arangin tangiroi. Narata inka ye wapi meni meu te menis na kondua iwa. Iyan panan meu di FM 89.9 te mani ngapo ngayu. Aina kun tepi meto wonan jaonon dawaki tepi me wowana ko imke yanen jaonon daina erangin paisi tatai e manga tawana una pangko yane jaonon ne meini ko ke angko yane ko ko wa ke na pangkai me kanwante takai nga pong ke to ko manga kariana pe kanwante takatawano na te meto an pon de reita na ko kanwan na rakausu saiyo Kanaruna pa yai katanwa tanikos ko na konana pa nungurai timerinan na ko ungunguram tameruan te nga po ngayo. Men namta pa nungunguram me yai yapon te metuan na nga te takakatikiroi na ko imte sarirei na nunan po ngayra gini kakawaki. Me yom na pa, me yom tarawa te inay na nun me peso ki tarawa yeta Jangan orang lain merawaki, angkoi na perai senan aku ni kiri pas, kanaru na pangkoi itu sarai deh ayu ampeng erai ni kakawaki, ada kau ringa kiai eron te sepangam, memuyo kuam mai karang ini kakawaki poki atei, nak kontai kanaru ko, tiatik roy diki nanan nampung, asna, kame orang kan ne, tekoran hari tak ko panerang ini kaini senap me, terai deh diki nak kuim kaya tein terai deh, paina roy te. Te yang oma kainan na nam tain dei dei tiara pa na kona teke am kouru ade ko kwa kamen kain ta keten na ina na nam tain dei dei. Senangan to ware tapa tapa wa tapo me kona na yo. Wai yakinan tira pa kau.

Hai, tako pa yapon meta taroy. Tapanin kan wante. Mani wente, toko naan neki. Lonte, tawane tapatapu awatap. Ay, tako pa. Te, tawane, yanini an neki. Tawane tapatapu awatap. Ang kanaro na pa kukina ke. Tawane, te, temsi erang ini kina ke ke. Ay, tako pa yapon katya na patipenda ni katoto na koim. Kete naron te rongorongo tape wake kare ke kete to wani tapatapo ayas pa okina pangkai ni kare kia ana mas tante lo ki ay tako pa te kena pa kanwan na nata kete ay te ana maneka ani katania e katania tako pa epon katania na pana koim ko ya ta interire ko tape na pangkai nuaya kina re kente takapaya. Pandangis ke te tereirei, kongen di nanon te takanganga te tokorakai, te apes kanganga ika kukai sipo mengay nanon tay nam reirei ke may takopa takapaya re menay sana nakuna. Ngayare sana karapa te tawaya tapatapo awatapo may akuna na ipukin te ana ana kakayabi na kuna panako imko yata in tereirei ako tapen wayakin at terapya kao. Ate amta kita ra kawai yakin na tikiroi diki ate intere irei kona te tikiroi diki ko ete sare irei na nampong era gini kakawaki sataya pate takanganga de emena isena nokun te takapaya emena isena nokun te takanganga ki ate skies po mangai.

Ay, pues sí, te pueden decir que también es manga ya por guayua y on panan me odia me chinan pa inay. Que hay panan ya pong tan de iri. Yo na pa que ya osna rangin kasuruwa te ra rine rine tapio kura. Aquí está copa naranca y es me ambong con este sara iri. De pong ayo, Happy Teacher's Day. Ay, can kaurin kona pa te rawa kongongora aquí, rin pon guayua osna. Mga waki na kon narawan ni kakakipo sa rite. Matin na ng program, kuna mara ko tatangi niya, pasin na kuna ano waki mga iya, ni po ang ruwayuan tayo nga po ngayon. Ngayon rin, mumuantay karo ko ang pupusi, doon na kimetea ka na kaya, yu am tayo ni kakatikiro ay arang ni kakawaki, na ko iya, tahan day day, inanon na iya po ngayon ni kakawaki. Ayo amma ni kakaki po sari ya ki kapo wa ki kosi kana karo ko ampu busi na kon nara Facebook page PPA Meuri FM 89 ya po samai ko na pe ya ni kana ko a te akan nam pu busi ndo anak me kunam are ko tatangi dia ni kan ngongora sana ka meura dikit na yo

0: the new super plan. Ayo, Ariyo, Amerika.
1: Ah, kan ikaw rin ngayon, Gomet. How was the new super plan?
0: Yani, Ying. Naroon may yung kusunan yung dati super plan. Yakanin na ngayon kay ko ni Garuwa. Yota plan ari yon ariki.
2: Mayare karike e wereke. Mene kapu ngalan dara super plan si nene bui te tara o kurego. Nene bui te kika pai tata o te bui na tanga te minisyon te tete ki te se mes.
1: Ki e karike to wana point o noa te kika pai tam tata. O nene bui te minisyon te tete ki te se mes. Si te nua te tara po na inanan wapi me awa sewa.
0: Mayare oria sta to wana te bok. O rene ita bui wereke super plan nea kayanako. O yei te gensua aki kona kaila kinako yei ipugin te bor. Roy, I'm going to have a new super plan.

Y una pengana era pupusia te wana te meuri te sakana kupana kuata yo kane katanga te puna are ko pe ki tau tau please ke ta yo ka menam ta pane korona me ye ta kai ayon kane kuna mare kuata ngi dia pa na katanga ki yon meuri fm 89.9 te nga po ngai yo te tikeroi ki me kanne

Iona peta wana, meuri iskana pupusi kunan tapatapo watapu, are ipukin tereirei, payakana ka meua, nongora iai kai nara kai kai, kamrapa. Menam tapane ko kwara itai me iai estera, kuna meuri nalanta meuran te inga ponga yun rona ki mea kana, kan nongora kunam te tokuna rea tangiria meiron da ware tapatapo au watapu, kai nesi materei. Yon kan nere ere kinarun peau, kamea un kami nongora meyon. Pemi, dengar pengai.

mente ta kunani ya tangira ke ane ya karo koira roi naratai ai pensi ni me ore kite menesa ya porai te awa te pui nan te nga pon e yo ayo na pankan ya tangira ki me ore man te nga pon ayo me ore fm 89.9 ya popusi ko te kunare nan tam poli me de ya kain te makoma panna ka ungai ni mai yemen na usto me kai korapa ate ki roi koi me kanne me ore de ken koi kati ka beru me nam tapai nam sto ayon pai de ki kai kona te tikiro aire ki men nam tapo ane awa yo kuna mare kotangiria.

narata imongka ya ipun si tenua de menesa ya poro ita puina ayong kan nere ipun naraka penena pen pupusi ya kangai te kan ayo meuri fm 89.9 ya pupusi ta kuna tera ure na kopona ta kaisi po pa katikirawan manangan nasira metarira amanera taria napiri kai enang tauroi ni kipanta pongei ni kaya anata poni misina rion piripin kona tikiroi o iria mana kakawa kina tua minano namtain trip kina mana ngante pongayu ni karo kwa te tayere sena menga kai sipoa ki meta kukurei o te takakatonga ane meiro iata meiro nsinam a peru esita meterurua viniana a to na semai ka Junior Joshua me Junior Napiri kona te tikiroi riki meikane te inga ponga yung kaya ko kwa katikiroi ni vinianan te inga ponga yu a yung kane irian te ampupusi te kunaria tangiraki te raure na kupo na te kaisipo te tikiroi riki meikane te tikiroi riki nkoe ne itaria Napiri nikipem te pongai nikaya am tapo ni misenari

Menam tapa ne ko ngora me yain te inga po ngayu ikai yari apon to koro into ki nakan wan narawa ne kakaki po sa yu ita ko pa apon po wasi na ki ita ko na pa ko apon sana pandang ino kukurei antoro pe ki nanom ne kuna mara kwa tangi dia pa ena kana kwa ki on Meldi FM 89.9 te inga po ngay te te kiroi diki mai kan ne ngko yane ya kiri kam tai tai da roa men menga pon tai na pe na kon te inga po ngay menau studio ikai na mga tauroi mangkan yang beisi ko me kawaki narakatanwa tan nano kawaki ari atangi ra kyo kina taka penentai imain mga deitan nara wowo na kakukurai na koim diking kai ponte tepong eta kani me pong ponte tepong na pen ni pakapai ki ko na ria intara tara roi ki an ka kawaki na roi mane pa tekina ena ko na mga pon tawara mami muina ki ngayare entetaya yo na ko katitay na ko narakatanwata ko kakinata ka penentay imain araw wawo di kinakoyim na nanta meron tayo nga po ngayo ndo na kime ana kakatanwata ara kampan ang taripun na rete ime toan doanira na pantay nga po ngayon po pauto ka ngunguram the Vodafone.

0: The new super plan. Ayo, ari yon Eric.
1: Ah, kani ka ulungay ko, matitang ko the new super plan.
0: Yani yung, naro may yung kusyon ng daddy super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. The plan are yon Eric. May yari karike, wari niki. Mali ka pong alam na super plan si nimebuy tatara o kukuray ko. Nimebuy tiki ka pipe tata. Oh, tibuy na tanga di minis yon te tete ki di sa mwes.
1: Ki, karike to wana point to know what tiki ka pipe tam tata. O nimebuy te minis in te tete ki di sa mwes. Nsi te nuwa te tara po na inanan wapi me awa siyawa.
0: May yari, oria, sta, to wana te bok. O rinay tabi wari ki super plan na kaya nako. O yay te jenswa, aki ko na kaya nako yay. Ipugin te buro. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

Ko te imeta nungo rana kon panan Māori FM 89.9 e i tera roi ngai te pi me tau wana. Ai rangi pe isi te taike, yon ka waini mea ngā pōpō te tawanau. Ngai re te rana ko kanuan te amuka tawanau wana ko waki mea ngai a. Te kinanon te ampung e rangi ni kakawa ki te sarirei. Tāndeirei te on nāpe. E nā te te kiroiri ki amipong are apuka meru a kinanon te teirei e kā kokokoro yon i kiripes ni kaputa. Ngai re... Mena o studio i kaiti, me toni ka nanga te takakati ki roi, o rikina ko imko ia kwa te me toni roro nei, kona te te ki roi na peina na nua ki ni karawanda ko sipanga mai ka kakawaki. Na te me toni rikin nanga ni ko tapio kora uri nerine, ina non te tameruan te inga aponga iyo, te awa te pi mea uowa sa mea ngā wakin kande na koni kanuan naraka tawanau, ina non tameruan te tawanau wa iyo. Sinangan te tuware te aru me roanan nani ni mea kuna ia tokorana, kona angana ipe.